0: Sherry Ameyen ajoma debe ni. Ibi temi o ba ti deri emi e paro be o emi e lo fake life o. Me have not been to America before. I've not been to London before. I've not been to Saudi Arabia before. Mo wa lo akoko yi lati bi Olorun ba pe pali ti nbe lowo mi pali yen ko to di po expire oba to ni mi o ya fi gbe mi travaye gbe mi lo si America gbe mi lo si London gbe mi lo si Saudi Arabia kin lo se hajj kin wa lo yin eh o ye ko ti na laja laja to ri Mecca to bo barika re bi eni lo bariga ni oya beni keni bantu itukutu gbogbo itukutu tantu yen bullshit ni
1: jumo shoro okere ni ti o ba ti le kon wa di gbogbo gede yen baba do ti ye ni yeke
0: ati wa ni takoja Facebook eyin le to je ti kanin omo lu abi Splash FM 105.5 Ibadan onike tesi Olorun gbo o mole rokoso e ma ri wa wo nbe bi iran e tu wa lo wo awon idan to ma jade laaro tuni idan to yabo skilo gidi ni o idan to pepere si gidi ni o idan to talenu afi bi skili se Oni wa ni ojo segun akoko ninu osu kewa odun 2026 to fin se deede pe ose tutun ta mu ninu osu yi ohun leleyi gbogbo nta ba wa bere ninu osu yi patapata nire nire ta soro atare o na ni Olorun oba yo je ko je fun wa o seri gbogbo to fira e pe ibi ninu osu yi oba to ni wa yo ba wa ti danu odo odigborere odokere a oni gburo re ni bikibi yo wa pora afi bi kini kan ti npe ni so lagba lowo olon gbogbo nta fe pata bayi o na ni o je ti wa ami e wo lopin ose to koja yi I had a very good time with my family, with my loved one, the one that loves me so much. Tite mi lo wa ku bayi boye mi na wa love pada mu te wa ko lo nshanu mi abi Miriam boro temi na se ma ri niyan laarin ka laju ka diju ka de pajude mo ma wa lame ni Olorun ba ngbo eyin temi ni le okere e lo fokan bale e lo fokan bale e je sa e lo soke lohun ka lo soke lohun ka lo sodo Miriam Opeyemi Ali sisi ongo viral ka le mo kini to tun se le oya madam
2: e ka bo si abala ongo viral uruko temi ni Maryam Opeyemi Ali gege be se mo sisi ongo viral yin na ni
0: oh yes ke
2: mo tun ti ongo viral wa fun yin ni eni yi se ongo viral si mo mu wa fun yin leni nipa ti awon akeko ile eko university kan nipinle river ti won se foran video kan to go viral pe no sicko na Gen Z full hospital
0: ti gbogbo won jo bayi
2: ti gbogbo
0: atawon to duro lori aga atawon to duro corridor
2: atawon to gbe npc ejika ti gbogbo won jo
0: mi na ri
2: o la won management school yen ri ton wo pe iru ki lele pe won fun awon nurse ni bad intention ni itumo nkan ton se yen awon 15 ni won so any two on your account yen gangan management expel le kuro ni school
0: gangan
2: won expend le kuro ni school
0: gangan
2: gbogbo won patapata ton de se video yen final year no wa no student
0: ni won
2: 500 level
0: ni won wa
2: o ni won wa won de ti expel won kuro ni school
0: awon ki gbogbo won ma lo le iya won ati baba won expel
2: expel
0: hey e tesiwaju
2: o ni awon akeko won to ku ni school ati awon ara gbogbo won sa nba won management sa nba won bebe ipe ki management ijo ki won reduce
0: ìjìyà tí wọ́n
2: fún wọn yẹ kó ti pọ̀ jù pé kán reduce ẹ̀.
0: lẹ́sù jòjò
2: trending lórí TikTok.
0: Ṣéjọ́ nǹkan pé 2 minutes ṣá?
2: Kò pé 2 minutes.
0: 111.
2: Kò pé 2 minutes.
0: 211.
2: 311.
0: 411. 511.
2: Final year.
0: Nǹkan yẹn.
2: Òun ni wọ́n wà.
0: Mo ń tẹ̀lé ọ bọ̀.
2: Ibi tí ìyẹn dúró nìyẹn, bọ̀ àwọn management wọn ti yí ìjìyà ìpín wọn padà lórí wọn o. Wọ́n sì ń bẹ̀ wọ́n lọ́wọ́, wọ́n sì yí ìpinnu wọn padà lórí wọn. Ongo viral ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo mú wá, ó ní ti ọ̀rẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ méjì kan tí ọ̀rẹ́ tó ní pé ó ṣe òun, ó wá fi nǹkan sínú oúnjẹ, ó poison ọ̀rẹ́. Ó poison ọ̀rẹ́ tí ọ̀rẹ́ fi kú. Ọmọlé ẹ̀kọ́ ni àwọn yẹn náà.
0: Come again.
2: Ó poison ọ̀rẹ́.
0: Tí ọ̀rẹ́ rẹ̀ fi jáde láyé.
2: Wọ́n jọ ní misunderstanding.
0: Ẹjọ́ irú ẹ̀ṣẹ̀ wo ló sọ pé ọ̀rẹ́ ẹ̀ ń ṣẹ̀wọ̀n.

0: kobe
1: isuru ta
0: oka re de iku
1: de o sa gba pe yi
0: to ah son ti o fi ya jesa abi be ko mo wa fa ori samsoni mo yo oju e matthew iya wa bere eni kan sami loruko jesu lowo obirin o ne jiya laye mo bi ma so n gbogbo yin e toju yawo yin o esa matthew se kini mo pe toju yawo re toju re o iya n be lowo obirin loju ale ti ma fi jokunrin o looto bobirin ba fi ya jokunrin o na se pamo ni o nitori omo sugbon mo be o olohun o mu kini kan ko ni seju kini kan o mo gbadua loruko jesu aye ri o ne baje matthew iya owo obirin wo isaki omo abraham wo iya to je lowo obirin o fe omo obirin kan abi be ko won pe ni rebeka igbo dojo ale isaki oriran o wa pe omo re akobi o ni mo fe sure fun o iya n wa gbo iyawo won wa so pe baba re fe je ran lai lai eran gbe lo lo n fe je eran ogun fe on ewure la se fun matthew isaki ori eran je jacob o lo tan baba re abi be ko igba jacob tan baba re eran lo fi tan ewure o je abi be ko ogba nto fe gba sugban gbo dojo ale jacob na awon omo to na iyo owo omo niyan o mo gbadua gbogbo en to n gbo mi iya owo aya o ni je laye o sami o ni je laye matthew iye elekeji sori iyawo aya yen won kan sa o ni ki baba 60 years o ma dagbe baba 60 years 65 70 lai sobirin ko ma danada esa o nilo eyan o ti o ma ran olowo ngba to pe 70 lobirin kan pale ro mo pe wo e ti mo se lodo re o ti to iya wa se kini o iya bere ngbo o mo pe nikan ko ni di e mo awon omo na wa to ko yin iya keji o ni iya owo omo iya kini mo pe e so je mi ni jiya lowo omo e soro dada o laye kan ti mo wa yi lowo awon omo mi mi o ni jiya lowo aya mi o ni jiya lowo aya mi o ni jiya lowo oko mi o ni jiya matthew gbogbo eyan meje ti ma fi ya je eyan loruko jesu won ni fi ya je olaye so wa mi bayi won ni fi ya je omo laye won ni fi ya je olaye wo iya ti jacob je lori rachel matthew ni genesis 29 ibe lo ti pade rachel matthew igbode genesis 29 verse 16 to 30 ibe lo ti san salary odun merinla nitori rachel igba to de genesis chapter 30 verse 1 to 2 ibe ni a to ti pe rachel to se wahala fun o tun ya gan igba to wa je genesis chapter 31 rachel jeri rachel o tun lo gbere sodo igbo wa de genesis chapter 35 ni verse 16 rachel ti an san salary 14 years fun matthew o tun ku gbogbo wahala jacob iba ja sasan bi o ba se ntori joseph omo kan soso ati ikeji re to bi fun benjamin matthew igbo o tun lo o tun sepe fun benjamin oni benioni la o ma pe iya owo omo niyan iya owo aya oniyan o safe ki gbogbo nkan o baje esa jacob ki si orisa rachel gbe tele o tun sepe o pe omo ni benioni ah baba to n sami lowo aya o ni je ya laye oh my god lowo aya o ni je ya laye elomi o se wahala laaro ojo n baba dojo ale obirin o ko omo ku lara re obirin na wa tun lo yo wa ko nikan wo mama to wa sodo mi o ni daddy e ran mi lowo mo ni se bi mo ni o lo omo kan wa n canada e ka ma ka e ka ka ma ba mo ni bo ni je ka ma ba o ni ilu te ma n lo mo o lo omo kan tun wa ni ikan wa london ikan wa labuja ikan wa leko mo ni kile wa fe o le bi n pa mi ah ebi n pa yibo at 8 of 70 something ebi n pa o amada mo ti koyin si o ni an la je ni mi iyo owo omo niyan sa enikan sami lowo omo re o ni jiya laye gbogbo eyin omo olorun pata ni aaro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori facebook mo ma wa lori facebook ni agogo meta abo loru e gbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo

0: meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e josa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin tin ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni tin wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abun fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu o tele oro mi leyin yo dara fun yin
1: Matthew,
0: o ba di lola ye ma tesi waju inu waasu yen ko sa koko mo gbogbo eni to ngboro mi e tewo e so pe mi o ni jiya lowo omo e so pe mi o ni jiya lowo aya so pe mi o ni jiya lowo oko aye kan ti mo wa yi mi o ni jiya nibe ah mi o ni jiya lowo ijo Matthew, ti pastor ba jiya lowo ijo ko ni sina lowo eni kan sa mi o ni jiya lowo ijo anu o soro lori e ri tin se o be lo ma ri bi ori ofe ba wa ko di adua re lowo so pe kadua re o mo gba won to ori ofe ba wa lati se irubo fun olorun fun ise ori radio laaro yi ke se pe lasan o orun anu asi fun o ohun to nse yen emi mi mo support e o angel israel yo deran lowo ba ba fi ran laaro yi lati support yin rere eye ta wa njise re e sa e lo account church ni e fun won loruko jesus yo dara fun wa
2: UBA
3: Holiness Anointed Church.
2: Holiness Anointed Church.
3: 10 10 24 24 64 64 03 03 80 80. Let's 10 10 24 24 64 64 03 03 80 80
2: UBA account
3: Holiness Anointed Church.
0: Ojo meta pere o na la ma fi bere losu ah losu to koja yi ati e bere rara mo gbadua laaro yi anu o soro lori re o ri ti e se o be lo ma ri Jesu Oluwa wa
2: amen amen amen fire fire fire no

0: Túndé, o ti pari ti yi ni.
1: Bami, ti yo do rara be ti anti Sade ma npo fun wa.
0: Aba, miliki ti mo ma lo ni gbogbo igba na ni kilode to fi yato.
2: Nitori pe o lo miliki to ni ora wara to pe ni egbon mi. Olande Full Cream Ever. Asere mi niyan o. O ku fun ora wara to sara lore. O si ni adun to dara pupo. Ti e ba fi npo ti yin, e o ma ri iyato ninu adun re.
0: Olande Full Cream Ever. Mo ro pe wo ju miliki ti mo ma ra lo ni.
2: Rara o ko won rara. Iye kan na ni pelu o miliki mi. Ra apo miliki 120 gram. Apo kan iwon meta ni.
3: Olande Full Cream Ever 120 gram. Ra wara to ku, adun to yato ni iye to to. Apo kan iwon meta ni. Ye Olande Full Cream Ever. Ko si ma lo siwaju pelu agbara wara ma lu.
4: Flash FM 105.5.
5: We're not gonna cuss at you. We're not gonna yell at you.
6: We're just gonna give you the best of information and entertainment that everyone can agree on.
7: 105.5. The Splash.

0: ja fi ona wale oluwa lowo te we siwaju ose ma pe o
1: amen
0: ose wa rugba
1: amen
0: wa ni segidi
1: amen
0: le kun anu asifun
1: amen
0: okunrin ma sanu e
1: amen
0: obere ma sanu e
1: amen
0: omode ma sanu e
1: amen
0: agba ma sanu e
1: amen
0: olo yo palu atabore mo
1: amen
0: ewu oni wo
1: amen
0: jamba oni si o
1: amen
0: o ni pade eni bi
1: amen
0: won oni pade e
1: amen
0: wari wa kore
1: amen
0: akoya ibi
1: amen
0: ota oni yo e
1: amen
0: ori e oni gbagbode
1: amen
0: olo yo pa ile re mo
1: amen
0: ati aya
1: amen
0: ati oko
1: amen
0: ati omo
1: amen
0: olo yo pa yin mo
1: amen
0: yo pa ile yin mo
1: amen
0: yo pa dukia yin mo
1: amen
0: eh ni ran ifose si
1: amen
0: mo ni eh ni ran ifose si
1: amen
0: gbogbo ori ajo olorun wa pa omo
1: amen
0: o ni fi ona pegbo
1: amen
0: o ni fi gbo pe ona
1: amen
0: abo yo daju
1: amen
0: ina ajo re si rere
1: amen
0: eyin te lo ke okun loruko jesus aboro ko daju
1: amen
0: layo lo so
1: amen
0: bere ni ile bẹrin lori omi bẹrin lori erin abo lohun daju ori e
1: amen
0: bẹrin lo ofurufu abo daju
1: amen
0: immigration free
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: owo lohun yo wa lara re
1: amen
0: anu yo ba gbe
1: amen
0: wa lo re
1: amen
0: wa bo re
1: amen
0: ijade lo re ko ni bi aye ninu
1: amen
0: bo ba n bo le iboko ni
1: amen
0: bo ba n jade iboko ni fun o
1: amen
0: iboko ni fun ise owo re
1: amen
0: iboko ni fun omo re
1: amen
0: iboko ni fun oko re
1: amen
0: fun aya re ibuko ni fun ile re ibuko ni wa jasi o ba won ile de lowo o ni ya ji gbese o ni ya ji gbese lase ti baba lase tomo lase temo yesu oluwa wa so pe mo ra anu gba ose ma pe o lagbara olorun
1: amen
0: mo ni ose ma pe o
1: amen
0: wa rogo elu
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba sebi oba lati ijo seed of christ golden church land of reality tolujo wa ni gbaremu idiobe airport area ni ilu ibadan mo gbadura loruko jesus wa ra anu gba
1: amen
0: lo ko date sile last friday of this month how pade de lu fun ape ipade leyi akanse ni o wa fun gbogbo eniyan ko sile mi o fe ko miss e loruko jesus anu afo laye
1: amen
0: mo ma wa ni igando ni opolopo thursday ati sunday lagbara olorun mo gbadura loruko jesus adura re agba
1: amen
0: ba wa leko o le ma pade woli ni akoko won ni lasu igando road hotel bus stop so pe lo se bi oba mo gbadura iri ati anu o ma ton leyin
1: amen
0: gbo eyin omo olorun te wa ni ugeli e ku mura mo so fun pe woli ti de ba aye lalejo yes e ku le ni ugeli wori ekule gbogbo eyin olorun te wa ni ogeli te wa ni wori eja pade laaro yi o ba lagbara ago meje o ti ma mile titititi gbogbo eyin olorun te wa ni ogeli e so fun ra yin e pe egbon e pe aburo pe ka pade ipade nla ni ise agbara ma sele itusile ati idande jesu ti wa nbe ka wa to de eniyan ni awa awa ni yo lo tori o le olohun kabi rada ya ha mo pase o ya gba eto re
1: amen
0: woli mo re pelu apere gbagbo ni apere gbagbo woli o ti wa nbe mo de mo wi pe o le gba ko mo ni testimony o wi ja ni ojo ti ogun ba le mo gbadura ise re ma dide
1: amen
0: aye e ma dide
1: amen
0: o ba ki di aro la ati to wa ni bene ni ye o ha ise ti wa niye jesu won ni o nkiri so re ni be ni o na o du si bi kan o lo omo eniyan ko si bi ti an forile awa ti e ni pilontia ha olorun mo gbadura gbogbo awon to ran wa si yi ti won ti expect yanu oluwa da won lohun
1: amen
0: oluwa da won lohun
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: to ba ti dola ati wa ni bene general event center opposite ogege community ibe lati ma pade ko to di pe wa debi junction yen ni wa ti wa nbe o popular gan ni bi highway abuja benin si abuja yen ibe lati ma pade ni edo state lola loruko jesus wa ra anu gba
1: amen
0: phone eda mo gbadura loruko jesus o ni ojo karun osu kewa odun 2025 emi ege bi woli ti aran se iran yi mo so tele se ori phone e lo se wa gba lati
1: amen
0: Allah to ma dun one no to ma te soro re Allah ti ta munu edun Allah to ma toja re gbe soke Allah ti to yangan o ma wole wa
1: amen
0: o ma wole wa
1: amen
0: bo ti sore ojo monday ati ore majemu oni lo pari oni ni ojo karun oni lo pari bo se sore majemu e abo sore ojo monday mo gbadura loruko jesu ibi ti ran lowo ore wa ti aye tile ko mo asisile lo loruko jesu
1: amen
0: asisile
1: amen
0: so pe oluwa
1: oluwa
0: nibo lati le ko e mi mo
1: ibo lati le ko e mi mo
0: oluwa
1: oluwa
0: asisile ko na fowo
1: asisile
0: ko oya adua
1: loruko jesu loruko jesu loruko jesu e mi mi mo
0: ya ni ma
1: oluwa
0: In the name of Jesus, yes, Oluwa.
1: Amen.
0: Obi, on any Monday, we jade ni e. Agboro badua. Ye jade agboro pade bukoni. Agboro kuri wale. Sope Oluwa.
1: Oluwa.
0: Sope Oluwa.
1: Oluwa.
0: Sila ko wo fun mi lase.
1: Sila ko wo fun mi lase.
0: O ya adua.
1: O Jesu, o ko Jesu, o ko Jesu. E mi mi mo.
0: Ba ya ha.
1: Oluwa.
0: Sila ko wo. Sila ko wo. Sila ko wo. Sila ko wo.
1: Sila ko wo.
0: Sila ko wo.
1: Sila ko wo.
0: Jesu, Oluwa wa.
1: Amen.
0: Ba wa ran se Ola wa na mo gbadura. Ah, a mo gbadura o. Paulu. O ja mo pe lekun la lolohun si fun be ni fun se ranse re lekun to gboro but ha to ba ka itan re wa ri pe ogun po be ni e ja wo to sele fun re lo ko sibe ni first corinthians chapter 16 e ba mi ka ise kesan be ki lo wi
2: nitori pe
0: aha
2: ilekun la ati aita se si sile fun mi
0: yes
2: opolopo si le awon ota ti be
0: mi so fun e so fun lo lo oluwa
1: oluwa
0: ota to lo duro si bi lekun ayo mi
1: ota
0: Oluwa nubole
1: Oluwa nubole
0: Oya adua
1: Jesu Oluko Jesu Oluko Jesu e mi mi ma o Oya baba o
0: Aya baba mi ara ma mi ori ma roga
1: ya si mi wa ya
0: Oluwa nubole
1: Oluwa
0: nubole
1: Nubole
0: so mo pe iwe revelation yen chapter 3 verse 8 e mo so fun yin only have set before you that open doors mo ti gbe leko to sikale si waju yin be ni so leko ti sisile tele bo so po oraye wo lati joy ta lo wa nbe eniyan ni so pe oluwa
1: oluwa
0: tani nbe leyin lekun
1: tani nbe leyin lekun
0: so je ti leko o si
1: so je ti leko o si
0: oluwa koju ija si
1: oluwa koju ija
0: si oluwa ba won ja
1: oluwa ba won
0: ja ti leko ayo mi o si
1: ja ti leko ayo
0: o ya adua
1: oko jesu oko jesu oko jesu
0: ha mi ni ma o kwaya to si first stage ni stage orikeji ni ese keta de ni ogun yen ki se lasan agbara olorun ni lekun ojurere wa o ma seru ma ba e so pe iwo lekun ojurere
1: iwo lekun ojurere
0: so pe mo fi ore

Oluwa woman ye ko lo je gbese but o jogun gbese elomi to je gbese lode o jogun e ni bi won ma se je niyan bi baba se je niyan gbese je to buru gan emi bi buru ni ya o se so bi niyan ni second king chapter 4 ni verse 1 to 7 suba olohun lo woli woli lohun lo o de pese ororo ororo ye lo mu bo kuro mu gbese ye e je ko

0: 他要养的你们这边家去玩啥这边养了一个我们带我来几年要一个我让他学了很多东西我不知道我让我那几年我自己用模式我让我学的没法也没有让我玩的面面你给学的心里面有几三个杯我们那他中国共产学生啊
1: 哎什么路啊
2: Jesus,
1: amen.
2: Amen.
1: Ogo rajade.
2: Amen.
1: To ba ti sore maje mu e. To ba sanri, saleni. To ba sore mandeli, saleni. Ah, oro to teno me jade, o ma loud of war.
2: Amen.
1: In the name of Jesus.
2: Amen.
1: Wa de sebi oba.
2: Amen.
1: Jesus, Oluwa wa.
2: Amen.
1: Ati wa ni ogeli o. E kule, gbo yin wa lo te wa ni ogeli. Be ni bo lati pade, e kigbo community town hall. Ekigbo community town hall ekigbo ogeli delta state belat ma pade o ma ni agbara sa gbo mi sa gbogbo eyan omo olohun te wa ni tonbia okutukutu te wa ni sapele te wa ni wori junction nfc eja pade awe ma legan wa pade woli ko de ri owo iyanu mo so tele aye e ma dide
2: amen
1: mo laye e ma dide
2: amen
1: o ma ri ogolo
2: amen
1: aro ola la ma de benin city mo fe pray fun e mo gbadura mo lu ati be ti emi e wa lo waju oluwa ti emi duro ire ati anu ko to leyin
2: amen
1: ire ati anu

0: So, akinyo wipa ku ojuma o omo Nigeria. Aku ojuma kingbo.
1: Se o ngba to ki asa ni do loni.
0: E kaabo.
1: Abi ka fi ogun lagidi ni.
0: E kaabo, e ku ile o.
1: Thank you.
0: E ku amojuba wa o. Momu trouble wa, sorry, momu double wa o.
1: Agun baje o lodo, o lodo.
0: Benu si.
1: Agun baje o lodo.
0: Benu si le kan si.
1: Enu lasan lodo agun baje o.
0: Dasi, sorry don si. Don si re. Akinyo wa Nigeria kabo, sorry akotun ti fute doroyin. Agbede, inti e ma je ni, inti awa na kede ma siri. Tori pe ise ti wa ta yan layo lati ma fi dun awon araye ninu ni keyin o si ma fi tigbadun tayo tayo ke ma fi ka saju on gbogbo kunle oma ni fowo se na loruko temi ojulowa ni ikai presenter yin na ni akori la fi bere loro yi neyin e be ka wole kanle sinu ekun keke royin ti funtedo funto woro yi ni e ka ro o aku ojo ma nbe o
1: Bodu mo ba ti mo bayi ise la gbo poroporo do
0: be ni o
1: ba din ba ti din dodondon ise la gbo woso woso konkoso o tun do ni pe ki akora wa lori iroyin ti fun tedo royin o
0: yes.
1: Be be o do be gbogbo le oniroyin ti fun tedo yin ti de o
0: Iba.
1: O ni e lowo ke bimo ke sowo ke jire ke bode pade ke fi gbogbo ara saje bi ise se fun ti fun tedo royin a mo gbe wa bi on di aro ni
0: be ni
1: boya ki sapojuwe gaga bi fried rice and chicken ta fi lo daula laaro yi e ma salivate tori wipe won gbe kini ohun bo e je yo si bayin la mu eh tori wipe lojojumo odumo kan ara kan ni to ba tun dola ototun ni delicacy ta won eh colleague wa ti won tun fi serve yin sugbon ni ti oni fried rice and chicken e ma lo daula te ba fe coleslaw e gba lowo desi
0: ori desi tin pano la
1: abi odun adewole lo ko mi mr double in lo pe yan ma npe mi en lembe e ku kale
0: okay e je afi awon ogere ori iroyin ka fi bere gege bi ise wa eja wonu we royin ti punch to jade photo ni ti sojo tuesday ni ipale ma fu eto dibo odun 2027 ajo inec ti soro kila ajo inec wi won ni awon omo orile de nigeria ti won to ibodi bayi to je ojulowo ti won lanfani ati dibo won ti fo ko le ni jebe won ti ti ni card dibo o je million lona 100 kan o le meta 103 million Nigerians gangan na ni ojulowo awon ti o le dibo lodun 2027 boya ti double wa wa nbe mi o ma boyo ti register mele so
1: mi number 1 leyin temi ni tinubu uko mi number 1 lo check inec portal
0: oh ma oh ma oh ma
1: leyin uko mi ni tinubu eyin mi lo wa lori inec portal
0: eh okay we shall see boyo ko re lo ja koko abi o nko a pada mo ngba ba wonu ekun keke royin fun toro yi
1: oya o elekoko nigba ti mo gbe ifajele waja iwe iroyin the punch in lo jade loju opon ofa odo mi nibe ni mo ti royin eleyi tin so pe e mo tele legova e mo tele legova o awon wo ni npoko banu de fun yin siri akediction ke mo so dale ko le dale obi ati kwakwanso egbe oselu ndc ni nfa awon eyan lokan bale be pe e mo lo re mo kaye oke ke mo se so orugo ni idi e fokan bale e lo fokan bale Syria kediction o le idayin lagbo na egbe NDC ni so be
0: okay o bi awon osise awon oluko bi won ti se ayajo won lana ode yi ti aye si gbo torun mo bo ti e je wi po ni saru yi worowo ni ama won tin pepe wi pe lowo yi o se pataki o se koko ki igbaye gbadun awon oluko ko wa lori okan aya wa o gẹgẹ bi won ti se nbere lowo bayi si akata ijoba ni ijoba apapo ni awon gomina won si njeje atileyin to gbangban fun awon oluko ni ti butoro orilede nigeria ama egbe kan won ti ro are orilede nigeria Bola Tinubu lati mu adeku deba owo epo to gbowo ori ati owo nje to ni matubu temi lawujo orilede nigeria wipe e ba ni gbe wale e ba ni ja wale e ba ni wona te fi gbe owo epo atowo nje to ma nigeria nra ti o fi wale ti o si fi roju fun wa lati ma ra
1: lọwa lagba lọwo eledua e ni foju sunkun mo
0: ami o
1: si ni faragba we ijoba apapo ni kedun pelu awon eyan je je mo le bi awon je je pe olohun je pe won wa kusa ni ipinle naija se ranti awon miners ni ipinle naija je pe won je pe olohun won ni ijoba apapo ilede wa nigeria ti so pe enle enle iroyen ni se enle enle
0: ko ara fera ku
1: le e ni foju sunkun mo e si ni faragba we won ni sugbon awon fun won ni owo gba mo binu pe mo po oro wo mi ti yan guguru fe gun awa n bere pe lo won ni ah ta ba ni kawo owo n mo n lo bi million lona 50 lerugba abate 250 million in lowo gba mo binu ti o te won lowo o iwe royin the punch lo gbe fun ti aro yi
0: anja kan lenu ati ijetan imi tun sele won ni balu awon omo ologun oju ofurufu naf sadede lo pora o ni kete to gbera lati ibudo to ti gbera lo sibi tin lo ni won ori mo o lori radar ko to pada di wi pe balu ijaba o jalule to si gbemi awon eyan tin be nibe ah are orilede Nigeria Bola Tinubu kedun koda aye da ti wa o na soro wi pe won o ti ri enikankan gbe jade loye ni bi isele balu awon omo ologun to ja o Idumare yo bani sho awon molebi won ti won file o orilede Nigeria asiniri ru e ma lawojo wa
1: iroye eleyi to fi ye fo bage wole bi erandede ni mo ri o lati nu iwe iroyin Daily Post ti salaye oro wi pe oro to ba ti gba ye fun to si gbomi gbona o ti di dandan korogun opo irin won pe are lewa Nigeria in lo ti se pade alagbara o pelu alakoso foro eto abo nile yi tori wi pe eh oro to ni se pelu ero eto abo oro to se koko mo ni o mo se pataki gan a mo gbodo vile ka wa so pe a fe mo taludo e mo taludo nigba te ti soro eto abo e mo de nkan o sele won ni e mo gbo labare ipade ti are Bola Tinubu to se pelu alakoso foro eto abo le yi o
0: lori oro onje ni orilede Nigeria alakoso fun eka eto ogbin ni orilede yi ti soro wi pe owo onje in ti o fi jawale bayi idalona adota ni 50% morerin igba kiki ni o e ma binu sugba
1: erin to rin kun gbe gere abi to rin tan gba to
0: kiki erin igba kiki ni
1: mo re ti
0: sugba alakoso ta ti soro wi pe n to wo nje fi wale Nigeria bayi idalona adota ni is 50% ilo fi wale all right a ma bi bori be bi ori be nigba ba wo nu royin iwe royin punch lo gbe ama ni agba eka ile iwosan ti Lautech awon osise nbe won ti kesi gomina Seyi Makinde wi pe yeye omo ni gbomo irokere asi gbomo orun mela tati were nje kute le o abiamo ni gbekun omo re ko ma tati were gomina Seyi Makinde e tati were e gbo wa ini won wi o won ni owo ajele o ti ngbenu oke gomina come to our in lawon osise ni Lautech hospital ni an paruwo na si nke si gomina Seyi Makinde pe e ma wo wa ran e ma wo wa ran wa na oro jaru nje
1: iroyin eleyi to lepo bi bread on beji ninu we iroyin Daily Post to jade fun ti aro yi ni salaye wi pe agbalagba isele asode kanrin are Bola Ahmed Tinubu o ti kede ojo meta daro lati fi so fu awon omo gojo furufu ti je pe eledua nibi isele jambo ko furufu to waye ka bi eseleduba re to ntenu e oni mo ti royin eleyi na ti ajo lepo ti an gbe sumara won leyi to n pariwo wi pe aisi nbe la iba won dasi edu eme yi ti ikoroyin le oni osupa bomi loju re terete be ni Peter Obi o foju sogbere ekun o lodu ohun jekun ohun o kan gbodo mo bokun ide ni o oni isele alagbara to sele yi nibi ti awon omo ogun ti a ti je pe olohun nibi isele jamba ti a n soro re oni ha ha be eyan ba juri ahun yo bu ekun o Peter Obi na kedun pelu Nigeria awon omo ogun oju ofurufu atawon molebi awon ti an ku e mo gbo gbogbo tinu to de e ngba ba daarin gbogun iroyin ti funte do o
0: akori eleyi akori to nso ni wi pe leyin ojo mefa ni ipinle Eko are orilede Nigeria Bola Tinubu ti dari pada sabuja ise ilu to n tesi waju ko duro ni ama ti mo ba ri iroyin eleyi to ri akori danilapa bi won ni ipo magaji ki se ipo magaji an fe lalasan o aba kan wa fi ma gbe ilana ame magaji iro o ipo lati si ilu ni ipo lati si idile ni ipo lati si agboli eni ati gbogbo olubadan lapapo inipo magaji wa fun o won ni commissioner tele ni ipinle oyo ina ni ro awon magaji wi pe eri ipo magaji yi te ba wa gege bi ipo lati sin ilu ni o oro amara lo jade latapa be yen kun keke ro latapa be ngba ba wonu etan yan eyan omo nigeria na letun ma gbo
1: oya o je ki sare bu eleyi jole loni papapa won ni are bola tinubu to ilede wa nigeria si tin gbo o ti se gudugudu meje ati yaya mefa gomina pile bauchi ini salai yoro be pe tohun o ba fi leyin tinubu bi en pon ja lai mori ni o tinubu se bebe to ku ni bebe e mo gbo ngba ba da ni gungun royin iroye eleyi ti mo tu sare fo mo yi oni mori o ti salaye oro wipe bo ba kawe re batari adun kokoka iwo to ba ti kawe mo feeling the gap won pe ile eko gbogbo ni se politi badan in lo ti bere site eko tuntun bayi o 2026-2027 academic session won ni keku le o gbo ko so fun toko kado gbo koro fo be bo ni e se wa si alakale ate itu eko na e mo gbo ngba ta ba da ni gbogbo royin ti fun tedo
0: okay o ka fi yen ka fi gbera ka lo si akata osa iromale agbawo tin lo face cap o tun lo google
1: mo la alaso dandan oni fi la kalanke ni
0: eleyi oro re gan o ti e fe yeyan mo network
2: Superstars, are you ready for the smartest showdown of the year? Kellogg's Superstars Quiz Show is back for Season 5, where Nigeria's brightest students will compete in an exciting test of knowledge, confidence, and teamwork. Catch all the action every Saturday and Sunday at 10 a.m. starting October 4 on ZWorld, DSTV Channel 166, and GoTV Channel 30. Who will become Nigeria's next Kellogg Superstar? The countdown begins. Don't miss

0: Amosunate ogbontarigi ogun iba fun gbogbo ojo ori Genit Pharmaceuticals Limited lo salagbata e ti ko ba si yipada leyin ojo meta jowo lo ri dokita re ko si ka iwe pelebe inu re
1: ore be ni

0: Monday ojo kejilelogun titi di eyin ojo kokandin ni ogun osu keta eyin odun 2027 won ni won fi se gugu eyun won wa pe se ri first semester won ni yo wa tenubodo yanyan fun ni igba ti o ba fi di ojo Sunday ogunjo osu keta odun 2027 Sunday 20th March 2027 ni first semester o tenubodo won ni second semester o wa bere ni ojo aje Monday ojo karun osu keri April 5, 2027 won pe 2026-2027 academic session yo wa wa sopin yanyan according to this academic calendar bi ase lebo ni ojo kokan le ni ogun osu kejo odun 2027.
1: Okay aja ki emi na o tun mo royin eleyi wa won le ni to ti fi gbakan ri je commissioner fun oro eto ilera ni pele oyo ta wa yi ti tun je provost for Premier College of Health Technology ni Lubadan Omawe Kayode Afolabi ona na ma tin ke si awon magaji ti so lori ile lagbole bayi won ni onilu Ibadan won tin ke si won o won si ti gba won mara oro amara ti won si ngba won yi ona ni oro olowo yebiye ti o se pataki to se koko lati ri ipo magaji ti won wa yi gege bi ipo lati sise ipo lati yanju awo ipo lati ri wipeto afesin lu ni o ki se lati je gaba leni keni lori abi ka ma wa confess ame magaji won ni rara o ipo ilu ni ipo lati sin ilu o na ni ipo magaji ke si ma ri wi pe e nlo ipo yin lati ma da abobo awon eyan yin ni bi gbogbo ti e ba nwa Afolabi o na lo soro amara olowo yebiye yi nibi eto wejewe mo ti won se leyin ti omo bibi inu won yen magaji agobiade dynasty ti ode aje alaadorin olori oro oke ofa nilu Ibadan iyen oloye tolulope akinkunmi Afolabi eyin ti o je magaji saju gba yi won ni leyin ti won fi magaji je won ba se eto wejewe mo te ba ruti te ba gbagbe to ba wa gbe eja sare mo yin lo inu oko ranti oro wi pe ipe magaji agobiade dynasty ona ni a fi je lojo aje Monday ojo keta de logbon osu kerin odun 2026 eyan latodo Olubadan kenle ni ogoji 44th Olubadan of Ibadan land his imperial majesty oba Rashidi Adewolu Ladoja Arusa kini ni a fi won je o iyen ni a fi won ti nbe ni oke re mo nlu Ibadan gaga bi won ti wa salaye won ni ifi je oye magaji yi ona ni eto yi eleyi to je ti wejewe mo lati fi mariri awon eyan ti won wa sibi eto na lo waye o iyen ni Ibadan civic center ti nbe ni di ape ni lu Ibadan lojo Saturday to lo ibi eto na lati ri awon eloko lekan leki ti awon na joko be ti won si ba won peju pese sibe won ni alaga ojo na awon na ni president general fun central council of Ibadan indigene oloye adeniyi ajewole gege bi eni aye si pataki won ni oloye akin olujimi san awon na ogbeyin o eni to ti fi igba kan rije akojanu le nile igbimo asofin agba nile wa nigeria senator osia agbola eni tutu se dean of faculty of education ni university of Ibadan ojogban kehinde kesta ojogban james ayanguna ojogban yemisi lidia olaleye ati awon oluko lecturers te ma awon akeko ni Department of Social Work iyan ni University of Ibadan ani awon na ogbeyin nibe won ni awon na de be o lati se eye be si ni ki won duro ti eni won gbagbagba lara awon ekan to tun wa nbe o na lati ri awon olori bi ori ade orun leke ninu won lati ri Royal Wood Descendant Union nilu Ibadan magaji olugbode compound iyan oloye Taslim olugbode ati eni ti se alaga tele fun egbe awon akoroyin ni ipinle oyo ta wa yi oloye ademola babalola eni to wa soju alaja fatima abdul karim ninu wona la to ti ri alaga iyan royal descendant of owu union ogbeni latif gbadamasi oloye segun oye gbade afolabi ati alaji isiaka adeniran ola sehu won ni eni to ti fi gba kan ri je commissioner won ni ngba ti o ma duro bayi ko da duro atawon ati aya won eh nejo duro gbagbagba won ni ori wa lokun o le nba wa fa ti won je olori ni eka social work ni University of Ibadan Dr. Abimbola Afolabio won fasiko idupe dupe pe okun lowo gbogbo awon eyan ti agobi ade compound ti won be ni le ni abi ti won be lajo fun bi won ti panupo wi pe omo won ni ko duro gege bi eni asiwaju won lati je mo gaji ti agobi ade won ni awon fasiko yi awon fi dupe dupe pe okun lowo gbogbo awon eyan patapata eh ni loloko lodo leyin odi ti won duro ti wa gbagbagba o lasiko ijoye mo gaji won ni atowun ni atawon mo gaji ile Ibadan to ku eleyi ti won joye mo gaji ki kan soye lasan o oye isin ilu ni e si ri daju wi pe oye te je yi e fi silu e fi sibi te je mo gaji le lori yo ju se yo si mo juna yo mo ju se fun yin lagba lo oba dani waye ai ijoye mo gaji ki se oye lasan o eyan je lati fi si ilu ko si se nto to se pataki dada ona ni eladumare yo ma wa pelu wa anu olohun osi ni fi wa le nigba kankan awo ma senu ni dede sibi lori ti footedo bayi ai lori facebook
0: awon ti se are dada ehin praise ise ati alaje olaye nka ehin mejeji e dm facebook page then wo te fi wo awon splash fm 105.5 ibada e dm page e wo no inbox ke drop phone number yin te fe ka te recharge card si e drop o sibe a si dan lo papa ko ise ni isin o ka ite lo dan lo ka tun do mo mu nkan mi
1: go to
0: eh be wo ba je tan yo pada wale ba gutan ba je tan yo pada sode mo je mo gbadun eni yo je to ba ti di mo je je je mo fe ku di abo aseju ti wa nbe
1: iya
0: odun ade wole loko
1: o sa je je mo fe ku
0: bayi Mr. Dobu
1: oje gbadun eni
0: loko yen mo npe mi ipade wa tun dori ti fun te doroyin ni ojobo Thursday otunla lago mesan aro titi igba na to mo so pe leyan olohun iwo lokan after god na you mo dan wo won ko bo lo ni mo so pe leyan olohun olohun na tun ni ipade wa wo bi ojoro
1: okay ti o ba ti di lago mo kan la ipade olaye nka agbola lori eto parrot extra aye ko uto loni alejo re pataki awon na ni lady oluwa to mi olatoye ti obana agriculture academy awon ni alejo re laaro yi e gbo wirin wirin oro lori ohun to ba ni se pelu gbogbo in ti won gbe dani lori eto parrot extra lago mokanla sago mejila gbanko gberoyin mi ona to de lago meji lase lowo olohun a o ma dide fuyi abayi a fa yin le de si lowo oni o ma kebu yin lo lapa be nkunle o ma ni fowo se na loruko ti mi ojilo wa ni ikai presenter yin na ni anu olohun ati ifokanbale
0: ni si won pe
1: ti o legbe to fi ma abu e to ni pojo wirin lo iseda to laye to lorun to ni gba ti akoko
0: ma si ri ko tewo si desi ma si ri ko tewo si desi
1: ni atejo
0: so le tewo si
1: emi o tewo si kun nda inu esun ti mo rara nde jeje in to ma da kini inu
0: budu ri cup wura ti mi do fun mi cup yen jo
1: wo fe cup ita lo ni ru e
0: lo ko interest in cup yen mo fe mi fe cup
1: ti lo ita lo ni ru e loko
0: yi jeje mo fi cup wura mu mi dakun fun mi kin mo fi mu mi
1: ani tin benbe anu re o se
0: e lembe ku kale
1: ko ma doju

0: baba n so nipa agbábọọlù baba n so nipa agbábọọlù ifigagbaga eleeto lanfani lati gba iyen fun orilede Argentina o ti gba ifigagbaga eleeto n lo bi okoleni gba odin meta la yen 207 game lo ti lanfani lati gba iyen fun iko agba oje re torilede Argentina bakan na o ti mi awon eleeto n lo bi 125 goals lo ni iyen fun orilede re bakan na o ti se iranlowo iyen go assist eleeto n lo bi marun leni ogota iyen 65 assist 200 games 207 game 125 goals with 65 assist oni Lionel Messi lo lanfani lati se fun orilede re ti Argentina laarin igba ile ti Lionel Messi je agbabolu yen fun ipo agba oje torilede Argentina ninu e na ni won ti lanfani lati gba idije ife eye agbaye ile ti won gba iyen ni kopẹ bakan na idije ti Copa America meji ototo ni won lanfani lati gba baba n so nipa idije ti finalism o lanfani lati gba eyo kan iyen Lionel Messi bi nkan se je niyan o e ja gba ibibi wole iyen ni aro ti toni ako ojumo ogbeni Abdul Qodri Adirogba
1: ako ojumo o atokun ako ojumo gbara ile ako ape akose ni mo se ko ya atokun pe ekose lataro
0: o ise ni
1: ti gbogbo n bo agun bayi
0: n bo agun ninu
1: AC won ti gba won tan AC merin si eyin nikan lori
0: gbogbo yin le da
1: ti e ti e wa bo agun bayi o to be asini lati yin pe ekose lataro
0: ko le mo ri be ese o arabirin Ikmont e ki awon arale
2: akojumarale akojumatokun e ku se lataro
0: e se nkan ni jare e se baba so ni e ja wo oro orilede wa Nigeria ati Comoros yen baba so ni pa ifigagbaga idije Olympic qualifier laarin awon obirin mo kan fe ka kan rora bi nkan kan yewo nbe ta ba wo orilede Comoros awon papa asere won orilede won ajo CAF bowolu pe ki won o si orilede wa Nigeria nbe amo orilede ti Comoros won gba ka mu pe tori pe ta ba n so nipa orilede East Africa ni won Eastern Africa oni orilede yi iyen ni agbon ti ila orun won wa pick orilede kankan ni agbon yi orilede wa Nigeria o na ni won yan layo yi pe awon ti gba igbese tita won gege bi home game won pe ibe la won ti gba ta ba gbagbe ninu dije ti World Cup qualifier idije World Cup qualifier to koja lo awon South Africa won fe awon orilede kan mi ro pe mo ranti orilede yen mo to ye pe awon choose South Africa ajo wa ni group ni won de choose South Africa pe ibe
1: la won fi se gbugbe
0: home game ti won e ri pe nigba na opolopo awon mo orilede wa Nigeria lo fi ehun na yi pe bo ni won o se mu South Africa to je yi pe the same group ohun lajo wa gbugbo wa na lajo n fi ehun na nigba yen amo e je ka wo ele iba Comoros ati orilede wa Nigeria Comoros gba pe ilu kene lawon ti da home game won lojo Friday ni home ti won ilu kene wo ti gba e je awo kini tori ti ro e ba tun sele lojo mi ti ise odo wa sugbon to je pe boya nilo esi ko ti ye yin ta nilo esi fi gagbaga bayen ta wa wo pe a to lo fi odo awon alatako wa won lo fi se pe ibe na lawon ti gba omo ta wo ni wo pe ko fi fo wa se ko je ba n ba si bayi pe ki se nkan to ye ki abinu si
1: lapodo temi se ri ti kan ba ri bayi emi ri pe ko ye ko je nkan ti a le ko ye ka binu si idi ni pe ta ba wo dada na ajo CAF awon papa sere le ti won ma buwo lu pe yo je lilo igbati papa sere Comoros ti o si je lilo fun won awon na si wo pe igbati o ti je ba igbati o si papa sere mi mo ti won le lo lati wa yan da pe papa sere to orilede wa Nigeria la won fe lo
0: ni west bi
1: emi ori nkan to buru nbe
0: emi so po buru sugbon temi nso ni pe nijo mi ti ru e ba sele ati pe iru e to sumo ru e to sele lo against South Africa an binu ngba ye pe ko ye ko ri be bi pe alatako wa won se wa ma fi odo ti e se home
1: eh mo pe bi kan se mo ri lara wa ototo ni o le ja pa won le de yawo ka kan pe mi ti o ba sele ko sele awon o ka kun ti won sugbon to wa be na ni pe boya ifikagbaga yan gangan lo je won pon si wi pe ka won sa lati lanfa lati gba ifikagbaga ta ba si wo le de Comoros na ri emi ri pe boya bi igba ile keji re gan ti won fe gba ifikagbaga ile adulawo ati won ti wa si be gan ojo ti se die seyin ele to mo si wi pe tan ba yan orile de wa Nigeria awon na ti ro wi pe ko sa ni ani iwaju o se lo yan o se pada si won sa le ni tan dadan taidan ka won lo papa se re won taf ni o buwo lu papa se re ngba papa sere yo ti da
0: won de mu papa sere orilede mi aforilede wa Nigeria ni
1: e mo pe awon na ti ro won ti ro pe kiri tawon na le ba yo nbe o lo fi ja kan papa sere awon na ti ro kan to mu papa sere orilede wa Nigeria papa sere sapo ton le mu won le lo si babo
0: anfani nla le le je fun orilede wa Nigeria
1: be ni o anfani ni o
0: pa idije ti
1: ile adulawo
0: pe qualifier anfani lo je sugbon kankan temi wo arabirin ikmont ni pe kini se ko le je lori eto suna ta ba so nipa financial issue oni orilede Comoros wo wi pe e ja gba gbogbo kini nkan na e ta fi mo la fi lo mu boya Kenya e ta tun se mo so pe kini aba lo mu
1: pe a mo lo mu le so to a mo ye se mo
0: e ja kuku gba gbogbo kini
1: ka gba lo ka pule ba Nigeria
0: se abi ikmo se won mo wo pe kuku su ona e ja ja be
2: won wo be na tori won ko won wo pe oju igba ta ba gba ni orilede mi akun bo pada ba so orilede Nigeria wa gba nile o ko pe atile atita a se loju kan
0: ka ka won o se loju kan
1: o pe
2: won ti won ba lo rara nko ṣugbọn won ti lo won pe ki lo wa nbe ka won kuku lo se kini o home na oto ni awe ka won lo gba awe ati home loju kan
1: atoko gege bi teso na emi na tun ri pe eto suna na tukun e mo pe o ka lu ku budget o ka lu ku ototo ni ta ba si wo orilede Comoros ni si awon na le mo pe ah e ta won fi wa sese mo na owo kan ta mo lo si Kenya abi awon mo lo si South Africa lo lo a mo lo si orilede Libya
0: to sa fun to to si won
1: aja won orilede kan to kule se to su
0: ma to je pe second leg na kuku
1: bo awon kuku bo orilede yi aja kule gba meje jiro orilede yi to ma se ni o sele
0: oda aje yi pe orilede Comoros won ko gbogbo e papo yen si oju kan na niyan eje a lo si ka lo si oju oja eje a lo oju oja ta ba pada de Michael Olise o la nfani lati fi tan bale iyen fun iko agba oje torilede France iyen ni ana bakan na oluko ni fun iko Real Madrid ile to je oluko ni fun orilede France lowo lowo bayi o so nkan kan lori Cristiano Ronaldo o so nkan kan Rio Ferdinand o na soro lori Cristiano Ronaldo kini nkan ti won so eja tojo ojade baba pada de ka tesi waju eku kale
3: just one puro and better bottle start all the hot shots the sweet goals ball with a scatter data and make mind court to the tiki taka and sangalo the kind ball where we define.
4: Yes, sir. It does set. Touchlight the Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, live on Top Super Sport. Recharge at GoTV today. Or new customer fit get GoTV decoder. We carry 1 month jolly subscription for 15,000 naira. Make you enjoy for house or anywhere with GoTV stream. GoTV. Love it.
5: Your Nescafe is not just a drink. It's your

tutire lọsan tiri fun igbaladun eyin ti ajake jado le agbala aye ta ba so nipa e to ta lota ota nje ope ni ogboro voice out adu gbogba kesi lọsan tiri awon kan tutun ati ko gbogbo ere ope ni lowo olodun to fun ani anfani alailegbe lati pada sori eto lọsan tiri layo ati ni alaafia taasi nigbagbọ pe ba se de laafia be na la beyin ti ana la laafia alaafia ti wa ti yin o ni di viavia olohun ni gba everybody olohun ni ko everybody Desmond Adegbuyiga Desmond to the G agbawo ni o je lanfani ati je pe ke gbe wa daada lapa abeye oga wa Tunde Olawuwo lolotu eto yi Alex Ferguson Tijani oloko dana lo ko mi oloko ele to ndana royin ere idaraja lori afefe lede Yoruba ti anti adi sport actor actuele to wa active ewo wa ni ikani banidore ti ilese wa nbi e ba ti wo Facebook splash 105.5 Ibadan splash 105.5 Ibadan interview wa Facebook nu abi ni TikTok at Tijani Oloko Dana Sport Actor ni TikTok na o mo le nbe yen na ko si bi ta si le wa nu mejeji se to gbagbe e n ba winning galo o si n te si waju o di nu osu keji la odun ta wa yi e n ba winning galo ko to tenu bodo o lo sokun fa owo ojojumo to fi gbera soke si bayi 100 million lati pin lati bere osu kesan ba se pin ti o fi wo opin osu keji lanu inu odun 2026 awon eyan tun lanfani ati gbenu si baba so nipa ti cash e iyen lo so yi anfani alailegbe tawo eyan lo tactics ni lawon eyan fi gbenu si cash e bo ba le yin ticket meta le kan na bo ba yin ticket meta le kan na so se bi gba ti o ba yin ticket meta le kan na igba te ba play 30 igba te ba play 30 ticket be ni anfani ti o fun yin be ba yin meta le kan na ki se pe je yokan e je yokan e tun je yokan o e ja meta le kan na star 347 star 1004 star 1# star 347 star 1004 star 1# tabi www.cashier.ng bi nkan se ri lapa abeyen niyan o eja bere ni to ni se pelu orilede wa Nigeria ajo ti se amojuto league agba oje to orilede wa Nigeria won ti jo di mimo fun iko egbe agba bolu ti Inter Lagos eleti awon ololufe won ti won dabira nu fi gabaga to waye pelu awon ati iko egbe agba bolu ti Casina United fi gabaga ose lekeje ifigabaga ohun o lagbara po o awon ololufe gege agbabolu ti Inter Lagos won binu tan ibinu won tun fowo ba amugbalegbe adare ayo won na oju ti e to lapa inu ti bi awon tan gba won daran tan oju won wa wale olodum oji adaran mo be eyan meji ba fe ja be ba menikan e mo ja tẹni kan le furu kọkọ ina selese disin eyan je o gba ko wo lulẹ ara re o wa balẹ pe gbogbo be se mu ti o gbo hun nkan kan lara re o ni lo oke mo pe ohun fe ja ara re o wa balẹ pe to afigba to hun pada daran be na lo se se fun iko egbe agbabolu ti Inter Lagos o NPFL won ti gbe idajo won dide bayi lori iko egbe agbabolu ti Inter Lagos iko egbe agbabolu to je pe ni saa yi tele atara go ni iyen ta ba so nipa iko egbe agbabolu ti Inter Lagos melo lami to ti ni tele ninu dije league agboje to orilede wa Nigeria nibi won ba de yi debi ti won tun ni to tun ti so fun ni isin pe won yo ami meta ati go meta -3 points -3 goals oni won yo ninu ami Inter Lagos tele na ipo 19 lo wa
number 19. Mb pe point melo lo wule ni tele 5 points loni ninu gbogbo ifigabaga to ti gba ni sayi ifigabaga meje lo ti gba o ta omi kan o bori ifigabaga kan o ta omi meji o si padanu ifigabaga merin ninu meje ile to ti gba ni sayi na loju oni 5 points iwo to ni nkankan o lo lo o lo daran abi oju re ti go bayi any 5 points tun ni yo wa ni minus 3 points minus 3 goals iyen ta ba so nipa inter lagos bakan na ni won ni yo sanwo tanran won ni koda opolopo nkan awon nkan ni awon adari ayo ni won sawati lojo yen nta so nu o ti fowe ko japin ti e won ni yo sanwo tanran o yo sanwo tanran o mi ni figabaga won ati kasina united yen omi ayo kokan lo pari si won ni yo sanwo tanran 5.25 million naira ni won ni yo san won si fun ni wakati 18 ko fi pejo ko te on lorun boya won yan je ni o nti en so fun ikege agbabolu inter lagos nu ngo daran to daran tan ara re wa bale ara inter lagos da mo so nu moja be ba mu ti o ba down e file be se mu ara re oni bale ngba na eyin ojo eje o daran ni sin ni se wa se fun fun ara ni o se wa se fun ara pe to iki wa lokan bayi o lo wo wa ni o lo je o je wa o lo mo je wa wa sonu iwo le ja o ja professional boxing o nja lagbole iwo daran wo gbogbo awon tan ni egbon yen mo ja awon na wo awon won kokko japa egbon egbe ran yin o olorun mo ja re wahala e ja sowo waju ki ajo CAF ki won ti mo kan mo tora aforiji lori lowo Nigeria lori ifigabaga wa ti orilede Guinea Bissau papa isere iko egbe agbabolu ti Guinea Bissau ti an lo lojo yen baba so nipa AFCON qualifier lana on la gbo lati odo ajo CAF pe ajo CAF tora aforiji lowo ajo NFF ajo ele ti se amojuto bola alafese gba orilede wa Nigeria pe e ma binu looto awon si ayewo awon lo stadium yen iko egbe agbabolu ti orilede Guinea Bissau awon lo be lo si ayewo yalenu lo je fa won gba ti awon wa ri ifigabaga yen bo se lo pe stadium yi yato si nta lo wo o ti baje si ni e ma wo wa ni won la won lo yo stadium yen o pe ko ri bayi ngba ta won lo yewo o ti baje si ni e lo ye ojo wo wa le lo yo stadium wo si ojo ti ifigabaga waye de a so pe pitch stadium ohun papa isere ti o se ngba ballu gangan o ti baje si ni kini a so ile fun epe lawon eyan gbe CAF se lori Instagram lori Twitter and Dubai ta tumo si X ke ma wi nkan kan gan lati joyi ibasan ngba wa so pe eyin lo inspect stadium bo se ri tele konu sugbon nigba ti o fi di ifigabaga Guinea Bissau ati Nigeria ifiga papa isere ohun ti baje o ti baje si CAF e ma whine wa e justice owo waju Cristiano Ronaldo o ti je odi mimo o nkan kan to le sele to le mu ohun tesi waju lati mo gba ballu fun orilede ti Portugal boya ni koni je pe ifigabaga ile ti Ronaldo to gba keyin se wesi kon lo gba keyin ni e so orilede wesi kon ni Boyi ni japo on lalaye o gba lo retirement bayi. Tori ti oniroyin kan lorilede Portugal ti fidi e mule. O ti jo di bi mo pe nkan yo kan ni Cristiano Ronaldo. Oun lo fe lati owo ajo ele ti se amojuto bola alafese gba lorilede ti Portugal. Ko to le kede nti o se. Boya yo lanfani lati tesi waju fun orilede Portugal ni abi Cristiano Ronaldo. Yo fi mo baun. Bo won ni gba ballu fun orilede Portugal mo. A lo oju oja. Ka to lo oju oja se ti yin ka se e. *347*1004*#*347*1004*
*100*#. Tabi www.cashshare.ng. Play 3 tickets, get 30 tickets. Una nbe losan yi. A loju oja. E ba bade ka wa te waju. E ba kana. Iko gi agba bolu ti Man City tuntun ti de o. Tuntun ti de. Lori iko gi agba bolu ti Man City ninu dije league le gese. Bi kan se nti alo bayi. Ki lo le se se ko je ojo la iko gi agba bolu ti Man City. Boja ni ko yo ni kuro ninu dije league le gese. Sugba nkan yo kan ni o sele o. Ti ko gi agba bolu ti Man City ba fe kuro ninu dije league le gese. Tan fe relegate won kuro ninu dije EPL. Gbogbo yin le lowo nbe. Gbogbo oya yin lenu pe gbogbo yin bi ti bo. Chelsea, Arsenal, Liverpool. Iko gi agba bolu ti Manchester United. Iko Tottenham Hotspur. Atawon yoku won o lowo nbe o lati je pe ki iko gi agba bolu ti Man City. Ko le kuro ninu dije league le gese. Kini o sele ti Man City ba fe kuro ti won relegate latare esun ile ti an fi kan tan si lo je bi esun a loju oja nisin a lo a ni pe de agbole la gba ko le ya iku kale

150,000. Customer care wa ma pe yin sir. Owo yin se ma te yin lowo. Leyin 150 yi ka wa yi 200,000. Tani ati yi ko to ohun o, awon number won. Won tin bura won so nbi yi. Won tin bura won so nbi yi 200,000. O ti jade o, o ti dagbe lewo. Ko grab copy re bayi ni. 081 lo bere number yi. 0800 lo pari number yi. Ati sha si. Ati sha number un si. Ko si lowo ti a mo bayi o.

0: igbagbe pe asure tete oni koja le be arin gbero ni sun sona odun si oye wole lo so di mimo wi pe a kojopo eyan mesan totọ ni won di erorun asante o le ta ti ri okunrin meta obirin mefa
1: masha
0: ha eyi bani lokan je po
1: ajo
0: esoju popo ni won ti nowo ikedun won si gbogbo awon molebi awon ti ayan won fara kasha isele laabi yi won a kesi gbogbo awon awako na loju popo pe asiko to eje ka tubo wa ni ipo isora be ba mu ti e ma wa nkan e ma wa ko te ba si n wa ko e ma gbe fonu
1: abi
0: kero kini e ba awon kan je lasiko yi bi se ranjo mo fonu kankan kan re
1: won
0: si tun ma tena lai ko mo ohun to le je n ti won pada salaba pade
1: lojiji
0: lori ero bani soro won nigba mi wa to je pe iroyin o le je iroyin banuje kan le lomi foju sare pade lori mu phone re ti yo ti gbagbe ra wi pe ohun be loju popo ti o ro pe break lo n fe te ti o ni mo pe
1: gbese
0: le ni
1: kọlọn
0: eje ka wa ni ipo isora kọlọn ma so wa o ba ba fe te phone ta si wa loju popo eja wa bi kankan wa kogun le si
1: beni
0: ka ye phone na wo
1: beni
0: ka si fira lara balẹ to ba se pe n to dun wa nu ni abi n tin dun wa ka to te so waju ba ba ri wi pa le wa oko na mo tori pe ah o da bi eni para mi o gbe n ti mo ri edumaro ni je ka buro kan wa
1: eti
0: wo si ni gboyin kin
1: ami
0: punch lo gbero yen jade eje ka ma wa ni ipo isora ipo ojulala kan fi isori o olorun ma so wa o
1: ami ase edumare eyin eyan wa ni ata erujara ni agbaye adupe pupo ju lowo yin o ori yin o wa nbe osfem je oluwa femi adupe olanrewaju jele lat olajumoke adex ajayi adupe lowo yin mama titi dinner akiyin ope eku ojo meje ojo meta ope emi alesin loye adupe lowo yin johnson dinobo ogunseyi tan
0: isola
1: correct ajibola adupe lowo yin tope ajadi top man agbe osiba kare fun gbogbo eyan lolufe wa pata e ma bo ase ni mewa mewa eni kokan wa yoda eje ka lo wo wa oni bo ni isele ohun de duro ni ipinle ti kwara won ni o tun se ni laanu wi pe enikan ma tun jade laye lapapa ndodo be ni awon miran nko won tun fi arapa ni kete ti oko to kero mokanle logun kan sadede na lo bere si ni gbokiti to yikiti to bere si ni takiti pela o won ni awon eyan ti nbe nbe npariwo aje be lawon mi npariwo ekonle abiamo leyi to si je wi pe nje ka boju wo ka boju ri baba legba won ni se ni na bere si ni korin aro ina won beta oni opopona kan marose ni oke olowo eyun oko olowo to wa nilo ilorin to je ololu fun ipinle kwara nigba ti won se akosile bi isele ohun ti sele eyin oni opopona marose ti oko lowo ohun won ni baba nlo si ikorita eye maja ona ni oko kan o to je pe onka idanimo re ona ni DTH840SA won ni o dede gbe o bere si ni ta okiti ni nje okiti ohun ko won ni eje mo wi pe awon eyan se be won farapa o be ni enikan nbe o dagbere funle aye pe o digba o se tenu gbonu ati atejade eti ile ise panopano to fin se abuwolu isele on pe ni otito lo waye o en to je adari ajo ti panopano nibe azan adekunle o se waju nu atotonu e wi pe ipe pajawuri lo de ti gbo ohun o ti a si n salaye pe oga n bole wa isele ti sele o o nigba to won okoko wo oju ojo baye oje aago meje oku iseju marun de ni ogbon o lo n sare o n pe awon osise panapana o ki o ye lo be e lo pana ohun o ni e lo be ni toto sugbon gba ti won o de be nkan ti baje enikan dagbere faye awon eyan mi won fi ara pa iwe iroyin the punch lo je ka ri gbo gbanko gbe tun le ye fun ti osun ni eyin te ba wa ko to run ba kun yin e koko wa bi farasin e lo osun na
0: abi
1: e mo fe mi awon eyan sofo mo to ba ti reyin e lokun ati wa ko e mo fi ti pati kuku so pe dada afi ke lo e dakun tori olodun tori pe kini ni se pelu emi
0: emi ni
1: ani sofo tomo tomo
0: ti lo ti lo nu
1: olodun ko sanu wa nbe
0: ami o to e ja to roju oja lekan si agbawo gbe wa travel
1: amulele

0: Camosunate ogbontarige ogun iba fun gbogbo ojo ori Genit Pharmaceuticals Limited lo nsalagbata e ti ko ba si yi pada leyin ojo meta jowo lo ri dokita re ko si ka iwe pelebe inu re.
1: Ah, o ti de blender tutu mi ti de o je kin de wo na.
2: Ile ton do bi generator.
1: Ah, she blender to ti baje ni mo wa ma lo bayi nisin.
2: Idi niyan tawe eyan fin lo Jumia. So ba je pe Jumia lo ti ra, ti oja na o ba je ohun ti o nreti. O le da pada lo fe, wa tun ri owo re gba pada pelu irorun. Jumia si ni opo ohun mi ti o le ra ni owo to ma ba ilara mu.
1: Da pada ke, leyin ti mo ti si.
2: Be ni o.
1: Ra oja lori Jumia pelu ifokanbalẹ, da oja na pada lo fe, ki o si gba owo re pada laarin ojo meje ti won ba gbe oja re de lai si wahala. Don Jumia wo, wa fe na e.
3: Your radio on a lockdown. Splash 105.5 FM.

nkan ti awon oga ti o wa ninu ile daradara won ni ma n saba beere lowo awon omo odo won ni odun ti awon eniyan won ti o wa laye ma ku ki awon ba le se eto ati lo pade won idi eyi ni pe awon ti o ba sese n ti aye bo ki tete mo pe awon ti ku won a se bi awon wa loju ala ni a ma pe ki won tun mo pe awon ti fi aye sile ni ododun ni angeli ti a n pe ni itoju emi yi ma n pin iwe ti a to oruko gbogbo awon omo ara aye si kaarin awon iranse inu ile kookan ọkọọkan ni lati ni iwe kan lọwọ nkan ti adi tukọ silẹ ni oju ewe kan ninu ọkan ninu awọn iwe wọnyi ni a o ka silẹ yii a ko ni daruko ẹnikẹni ṣugbọn a o fun wọn ni orukọ lẹta lati a de yi dipo ki a wi pe ajayi tabi oni tabi dada a o wi pe a tabi ki a wi pe bi tabi di bayi ni eto se lo loju ewe iwe na a yo kun ni ojo keji osu July 1990 o e bi o ti wu ki o gbiyanju ati saikuto bi ojo iku eleyi ni ojo keji osu January 1980 o e ṣugbọn aisan kan yo se ni ojo keta osu keta 1971 o e bi awon omo araye ko ba toju re daada itoju emi yo pase ki iku lo mu di ojo iku eleyi di 2020 o e bi won ba toju re daada aisan yo se ni ojo kerin osu May 1999 o e itoju emi ti wi pe bi won ko ba wa dokita daada fun ohun yo pase ki iku lo mu e ojo iku gan ojo keji osu January 2000 o e ṣugbọn afi bi ko ba ba moto ti o n ti Eko lọ si Ibadan ni agogo mẹta ọsán rin ni ọjọ kẹta oṣù June 1980 o e bi o ba rin lọjọ naa ni akoko ti a sọ yii moto yoo ṣe ese yoo si ku fi ko ni aisan pataki kan di ọjọ karun oṣù September 1990 o e ọjọ naa lọjọ iku pe yoo rọra fi aye silẹ wọọrọ ni gi afi ti ko ba wọ ọkọ oju omi ti yoo ti Eko lọ si Ejirin ni ọjọ kẹjọ oṣù December 2021 o e bi o ba lọ wọ ọkọ igi ti agogo mẹsan yoo ku ṣugbọn ọjọ iku gan ni ọjọ kẹrin oṣù February 2023 o e gbi bọ́yá ni ìtọ́jú ẹ̀mí kò ní fi rán ikú lọ mú eléyìí wá ní ọjọ́ kẹtàlá oṣù November 1963 o e nítorí àwọn ará ilé rẹ̀ kò ní ìgbẹ́kẹ̀lé sí dókítà tí a kọ́ lọ́nà ti òyìnbó nkan tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé ni pé bí oṣù àti àjẹ́ kò bá ti ní ọwọ́ sí àìsàn yìí yóò là bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ abẹ ni àìsàn náà gbà
dokita lo si le se ojo iku gan ojo kejo osu may 1994 o e ki bi ya omo yi ba fun ni agbo lile ti won duwe fun fun ose meji dandan ni ki itoju e mi pase ki iku lo mu ni ojo 14 August 1963 o a ojo iku gan ojo 22 osu October 2029 o a li o ma se o bi eleyi ko ba fi ore re agabagebe sile yo fun ni majele ninu oti ni ojo keje osu July 1977 o a itoju emi si ni lati pase pe ki iku lo mu ojo iku gan ojo kejo osu June 1989 o a mi afi bi o ba fi obirin ti o ko fe sile bibe ko obirin na yo pa ni ojo keta osu April 1981 o a ojo iku gan ojo keta osu January 1999 o a ni bi ko ba fi mukumu sile oti ati emu yo ti ba ifun eleyi je to be ti itoju emi yo fi ni lati ran iku lo mu ni ojo keji osu July 1985 o a ojo iku gan March 3 2000 o a o bi eleyi ba lo si bi ija nla kan ti yo sele ni ojo 14 osu August 1980 o a o ni lati ku sinu ija na ojo iku gan ojo keje osu June 2003 o a o eleyi yo siwere nigba ti o ba di omo ogun odun gere eyi ni ni January 1996 o a bi won ko ba si tete mura si aisan na yo fi owo ara re pa ara re ni ojo keji February 1998 o a ojo iku gan ojo keta osu March 2047 o a pi owu jije le mu ki eleyi so emi re nu ni ojo 12 osu November 1989 o a afi ti ko ba lo si ile re lojo na nitori lojo yi ti o ba nti dalebo lo si ile yo ba okunrin miran pelu iyawo re ninu iyara ile yi le simu ki o yinbon pa iyawo ki o tun pa ara re ojo iku gan ojo 13 September 2009 o a ri ko ni si aisan nla kan ti yo se leyi titi ojo iku re yo fi pe ojo na ni ojo 13 September 2019 o a si afi bi ko ba lo we ninu omi okun ni ojo kini osu January 2001 o a ni ko ni fi ku akoko iku gan ni ojo kejo osu February 2019 o a si
orí eléyìí yóò dédé dàrú ní ọjọ́ kẹfà oṣù June 1987 ọ́ yóò sì yìnbọn jẹ tí bí ó bá lọ sí oko ní January 2007 ọ́ tí kò bá wọlẹ̀ dáadáa yóò tẹ ọká ní ìrù mọ́lẹ̀ ejò náà yóò bù ú ṣán ìtọ́jú ẹ̀mí yóò sì pàṣẹ kí ikú lọ mú un ọjọ́ ikú gan ọjọ́ kẹjọ oṣù February 2019 ú bí wọn kò bá tètè bu apá fún eléyìí ṣànpọ̀nà yóò gbé e lọ ní ọjọ́ kẹsàn-án oṣù July 1986 ọjọ́ ikú gan ọjọ́ ọgbọ̀n January 2003 wí bí ìyá eléyìí kò bá mójútó yóò ṣubú láti ojú fèrèsé ní ọjọ́ kẹwàá October 1964 ọjọ́ ikú gan July 2, 2035 yí oorun ni eléyìí yóò sùn ní ọjọ́ kọkànléníọgbọ̀n oṣù December 1999 tí kò ní jí mọ́ èyí ni ọjọ́ ikú rẹ̀.

bayi ni awon nkan ti adi to olodumare ko sile ni oju ewe iwe okan ninu awon emi ti won ti ku sugbon ti won se iranse ni odi orun

bi o ti ko ile yi sile tan ni adi tuwo iwaju ki o ri awon adie pepe ye ewure aguntan eyele ati oniruuru awon ohun osin gbogbo ti won tele ara won ti won lo gere gere gere igba ti o si wadi lowo enikan ibi ti awon won yi nlo oni ton se alaye pe won lo tu ara won si ibi ti eleda ti pa lase fun won ni nitori o n tu akoko orin owuro fun yiyin Olorun oba logo ko pe leyin yi lo ooto

nkan ti o wa nibe bere si korin ti won yin olorun logo ilekun ile ko ferise ko oju ona ti an toko ohun gbogbo won si papo si okan soso odun to be ti didun na soro lati sapejuwe eyi ti o je iya lenu ju gbogbo re ni tayo tayo ti gbogbo emi ti eniyan ri fi nkorin won ko pelu erin won ko pelu ayo enikani si le ri loju won bayi gbangba pe orin ayo ti won ko inu lo ti wa won feran olodumare tokan tokan ni igba ti o ba ye ki won ke won ke daada igba ti o ba ye ki won re ohun sile won re sile orin na dun tayo

0: Breathe through it.
1: Roro wa o, ejo e fun mi ni laji go.
2: Arabinrin, e si ra aburo ororo ni. Ohun ti e o mo to wa ninu e. Ni temi o, ororo power oil ni mo nra. Papa julo, won sese se apo pelebe power oil tutun to tobi ni ilopo meji ju eyi ti won ti se tele lo.
3: Apo pelebe ororo 90 ml power oil tutun 300 naira bere ni. Owo re o si fani lapo ya.

0: o se bosun alayande
1: kasirere lota
0: eni ti ko ni ase lori ati fi emi si omo eniyan lara njo ye kiru eni be le gba emi ko lara omo eniyan bi tire kilo de ta le sere to se pe iwa ika ina la wa hu ka kiri agbaye
1: eni o ti riri gan kilo ti riri
0: e je ka ronu pe wada ka sa fun gbogbo nkan won yi tori idajo nbe ta ba doro
1: eni o dajo wa o
0: Olorun
1: ka ma ba ba nse
0: o ma ga o
1: ina ko so
0: ko to lo ka la fi ma ka di eto nle loni bosun kotu oloka baba bada ko

ki gbogbo olugbo mi jakejado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni ale yi e ka lele mode o mo ki gbogbo eyin omo olodun lomode lagba lokunrin ati lobirin je ngbadua pe gbogbo eni to gbo mi ni asale yi ti oju ki ba ti na ti won tan lale to ba mo wako to si sinu moto foke oju oni ti olaye in the name of Jesus ni bo le tin gbo mi kakakiri agbalaye eyan ayan fe oni to ni ojo elekefa osu elekewa odun 2026 by system mommy ati daddy odun in lo gege ba se kowe e bi awada bi ere awe wa di mefa loni gbogbo eyan omo olohun e dide nle pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagiti tun ni ilu ibadan gbogbo omo olohun a kan joko a mo woju oluwa a ma dupe lowo baba mi agbalagba ipa nla ninu ipa ogo ninu ogo olohun ijinle ife oba mi nikan to nfo won agbara adupe o adupe pe okun lowo baba mi gbogbo eyan omo olohun nibi te ba wa oni lojo isegun tuesday ojo kefa eja jo dupe lowo baba mi baba re ko si pupo pupo pupo ase nikan ni ojabo ma si ran yin leti nkan meje ti olohun lohun o se ni ola 77 so ni gbogbo bi e ba wa eja jo do bale daddy mummy e kunle eja jo ma dupe lowo baba mi oba mi ari ku yeri ologun ajobo gbengbenikin awuo ma se gbe opo mu lero mo ja le kan e ba npe pastor mrs temitayo ki won wa gborin soke ka ma fi dupe lowo re

0: Jesu to se mi logo lo se mi dada gbogbo eyan omo Olorun ni bo le wa e dide mo fe kan mo mo so a jo mo so po ni e wa mo rin lo waju e mo gbese lo si waju bo se nlo yen lo nlo se peki peki pelu ore angeli apinre bawon eyan se nsun waju be ni osun aye won si waju golo nkan ni gbogbo wojo mo so e kan mo so ni thank you father thank you lord oh yeah thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you we forever praise your name ati jo so yen ni igba mewa e ja wa jo ki hallelujah nla mefa wa ki hallelujah le lo si waju wa ki lo si eyin ikan ojo kan ise agbara ni baba mi ologo ajo bo nse oni lawe wa di number 6 somebody stand up and shout 6 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah se le si ogo meji pere ogo ogo gbogbo eyan omo Olorun bo se lanu to ke hallelujah hallelujah na lo mo ba won ke idunnu ni o mo subu lu ayo fun yin in the mighty name of Jesus Christ bi ogo se nje ti Olorun ola ni 77 ni agbara eni to laye atorun gbogbo awon ipele orisi awon eyan meje ti mo fe gbadura fun si marun oni ni ma si die kini kan da mi loju ko si bo se mo se nta nse to ni ri testimony ta ri enikan ni testimony wo le ri ah ma mo pe won wole lere oko kan bayi bo e mu ale gbogbo eyin to je wi pe e tin lan ti won pe ni delayed you experience delay there is going to be deliverance from slavery itusile ko ni owo imunisin osu kewa ni oluwa ni ka gbadura fun gbogbo awon eyan ye and a se ni ona to yato omi 77 pelu anointing oil 77 ta fa won yan lo feli o wa ni ki nbu sinu omi tori Wednesday akoko ni agbara Olorun Wednesday alakoko ninu osu elekewa ati bere igbowole oni ma fi gbowole gbogbo eniyan ni Jesus City ha eni kan ni se impartation ti bere na niyan ati sidi e na niyan lai de na penu lagbara eni to ni aye atorun ma bere si gbowole awon eyan lati ola lo bo loni gbogbo awon ti won ni delay nipa tomo bibi tabi nipa marriage awon ni ma kokko fi side ni Jesus City. I will pray for you and I will lay hand on you to ba tun di Wednesday ma tun gbo wole yin bo se wa ni bibeji yo se seju mi iyen one gbogbo eyin te ngbo Olorun gbo fun omo bibi e ngbo Olorun gbo fun oko nini a jo wa nbe loni 6 ago mefa gere o ni majemunu pelu 6 iyen ba number 2 gbogbo eyin omo Olorun te gba Olorun gbo to ngbo mi to gbagbo pe ofe travel a jo wa nbe ni mu passport e dani is going to be wonderful by the grace of God by 6 gbogbo eyin omo Olorun to je pe o ngbo Olorun gbo fun ile kiko a jo wa nbe gbogbo eyin omo Olorun to ngbo Olorun gbo fun igbala hanhan you want to be born again iyen ni genesis of the whole thing a jo wa nbe gbogbo eyin omo Olorun te ngba Olorun gbo fun itusile ku lowo oko emi mo ti ni ma gada won ah inu mi sin dadu gbogbo eyin omo Olorun te ngba Olorun gbo fun owo oja to ba gbagbo ko Olorun le fun o igba to ba di ola 77 ipade agbara wole de nto ba imu wa bere lati ago mejo igba ti o ba fi di owo 2 ipade o ti wale igbowole alakoko niyan ma da omi 77 lagbara eni to ni aye atorun ma anointing oil 77 oni ma fi gbowole mo gbe ni ti ba nbe ninu ipade yen pelu iranlowo awon pastors a jo sise yen ni eni kan ni ki to ni nkan ti o sele ni agbara Olorun gbogbo eyin to je wi pe e wa ni akata awon emi to mu aye re hagaga there is going to be a judgment on every pharaoh gbogbo pharaoh ele to je wi pe o mu aye re sin oje olo iba so ga bi ise ni o fi olo anyhow gbogbo nkan yi nikan ko ni oje yiso nikan ni o je adua fi foju sun nkan mi to nbo online waste akoko e je ki se bayi e se bibeli wo mo fe ka o nbe ninu iwe Zechariah chapter 8 e won ti bibeli so ni verse 19 oni bayi ni oluwa awon mogun wi pe awi osu kerin emi ati nla jogba ati ti osu karun ajogba ni awi osu keje ati gba seyin awi osu kewa eleyi na ni number 10 to pari awe be oni yo ja si ayo awe ki sawe lasan asiri ni so mami egba gbogbo eyin te ba fi ayo e wo nkan tawon eyan so engineer e pe awon eyan wa ki ma mu leyo kokan ko le mo to nbo wa ba pade loni atola ni Jesus City ona ti da o ko le sojo o ri pe mo so be
1: oruko mi ni ini oluwa toluwa ni mi ni last year I miss but
0: miss ni in last year
1: for birthday you last year but this year I'm now Mrs.
0: Eti the Mrs.
1: Yes, ni last bo ti ma follow program in 2021. So nigba yen ko nebo mi Muslim ni oloko night pe ki ma gbo program re ngbo. Nigba yen ma paro oruko mi. So emi bo se wa ma pade awon yan gidi, awon to wa la bro mi pade awon yan. Repe yepere, Thomas wa ye Thomas ra bayi, won kan awon ise mo. To ba du mi last 2018. O wa so mi pe mo nice o, mo ma dura gba o. O sugbon mo kan su o ni. Ah. Wa ni nigba yen. Ah, iwo Olorun. Won si nfi mi buwo. Mo se be si follow program yi. So wa ta ba si ori sunbare last year. Ta be si won omi. Mo wa be si bo se mo se spade si mo fe ngba yen. O si nba mi so. So wa mo se be si won omi yen. Aso si mo wa wonjo mi wa ta ku mi. Mo wa tutu di the skirt.
0: Ngba te duo won gugu ro mi le yin lori.
1: Ami o lo. Mo to ya mo ti ma se. O wa se si mo wa wo yen. Mi wa fo. Mo wa dry ma fi sin wardrobe mi. Ngba to wa so ko mo fe ri mi bayi. So imu awo lo ah mi pe odekun le pa fast ti relationship ba mi odekun le pa fast ati mama mi odekun le pa fast ba do ba ni ero so ni subordinate eleesi mo wonu e o bo ni subordinate o o bo do mu wa si mu se won wa ni birthday last year mo suku de bi bayi ni ti me wa njo yin gan e be lo wo kikin wa daddy nigba sa wa mo a je ni yen we so pe o gan wa suku ni pe ti mi ba fe ohun ko to ma
0: so eni yen lo so be oni te ba se ki
1: ti ba fe ohun ko to ma fe obirin gan si gbagba yawo e si late so won obirin si gbagba be mo se ni baba yen gan
0: so eyin o loko ri ni
1: ayi long story da
0: ka ma benu bo e ma ja tenu bo
1: mo baba yi mo so baba yi ma ri e ma so fun wa pe ka ma fo common nice eyan mo si ma pade baba yi se yi gbogbo to ye ki ri gan ko ye ki fe professor ye mi school sat ti mi o ti e gbo yibo rara
0: ta lo nton
1: professor ni baba
0: eyin si re
1: school start ni mi tun goyin bo dada
0: e gbe ebo
1: bayi ni baba ni mi je wa padi e bayi o be si o ma fe mi sha
0: la o lo won fe yin
1: o lo won fe mi sha si pa si pa bayi fire by force mo ni olohun ojisi igbeyawo gbo asi mo se
0: eyin na fe fe
1: be ni baba mi
0: bo na se lo won fe yin
1: wa ta ku si
0: na fe fe
1: igba ti wa padi e ton mo ro won okunrin mo ni won ti disappoint mi ti pe ti pe
0: eyin na o disappoint
1: mi wait won
0: mo nbo wa nde ni o
1: wa disappoint won mo wa ni
0: o sa fe yin
1: baba relationship was 6 months
0: le bi se
1: mo de se wedding
0: o ka mo re lo
1: yin 28 last year
0: december
1: last year 6 months last year last year mo se birthday mo se wedding mi ti wa fun birthday yin yen mo wa duro si la message su ko pe wedding yin mo ko se lodun yin mo se wedding ni baba
0: e se wedding
1: mo se white wedding mo se ki meeting ba ju ara baba yin mo fo soke bayi tori ninu delay ya
0: kini age
1: I'm 52 then Ben
0: 52.
1: Yes.
0: Let's say what?
1: Ben. No.
0: Say as a church wedding.
1: Mi o seri se.
0: Eh seri.
1: Se.
0: So n be wa wo 52.
1: Wedding.
0: O gbe yin wo church.
1: Okay, bye.
0: Baba ile kokon bi akobi fun. Won o bi mo ri o. Nice. Hey, 52. Ikan lo tun gbo yen. A tun lo mi bayi. Infon omi o dola. Mo gbe yin omo Olorun dide bi owo le idodo ara ti ni owa da laye ero Olorun fun aye re yo se yo se yo se yo se yo se Jesu mu se mu se mu se je ki eto ati ero to ni fun won yo wa si mu se loruko Jesu gbogbo eyin te n gbo mi good news kan lo gbo yi this is ember month you will have testimony bo ba ti le deja bi won na ba le gbianju e to wa daju oni pe oni atola na ni ma fi soro re majemu gbogbo eyin te ti soro re majemu yin e lu opportunity oni to je ojo kefa lati se gbogbo eyin te fe soro re majemu yin iwo na lu anfani se ti e se tawon mo re account number 30 ni 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank in here, Comfort Life Mission International, you'll be daddy. Be your Bawole, Eloy Lee, 1966, 36, 38, 73, 1966, 36, 38, 73, Access Bank in here, Comfort Life Mission International, you'll be daddy. Account number 30 in the media, then we. Eje wa fi gbogbo enu so fun omo de atagba igbagbo ni ebeli fi wu ebo to san ju ti keni lo bibeli lo so be oni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu gbogbo igba ta ba ti bere awe a mo fi wu bo ti mo ra won kan to je pe every day ti o fi pe 7 day ni o mo wu ebo ore majemu bere lati 2000 lo soke awon mi san 5 elomi san 10 bi olohun ba se bless eni bo ba se yi o si ni wu ebo emi lokan Engineer, eba npe lumi.
2: Oruko mi ni Otunba Dapo Ogunsetire lati ni Ilawe Ekiti.
0: Ilawe Lekiti. Nice.
2: Iyawo mi olokoko wa si 77. Odo ikoyi nbi lo wa. But omo ijo e ori afefe ni mi. Gba to wa dodo mi to wa ngbo program yin o wa like e. Bo se nwa lati Ekiti ni. Lo wa advice mi oni daddy oni ki ma wa si 77. Mo ni 77 mo ni o se gba ba ira oda e wa ko wa gba mo ni oke mo ni mama wa bi omo mi se pe mi ni e pe daddy o fe kin wa si UK
0: o ni omo yin pe yin pe ke wa UK
2: yes bo se ba n gba passport ta sa se mo gba passport e mo debi o de ri gbogbo testimony awon to n gba visa to n gba gbogbo e o kan mi ni kin buye pe bi
0: o ni abuye pe
2: mo bu mo gbe leri
0: e gbe leri passport
2: o gbe mo ni olorun baba mi pa fras mo ni iwo to se ta won won ise temi mo ni mo gbudo gba visa kia mo se ise niyan mo tun so mo ni olorun baba mi ojiji mo fe gba promotion ki to retire
0: aish
2: mo lo ni alenesia mo ni promotion mo fe gba ba se fun mi ni interview note ni pe promotion interview o da monday to nbo ba se fun mi ni visa ni
0: won fun yin ni letter interview fun promotion visa yin bode
2: that mo se gba awon ni lara won sakabakabakiri
0: won mo sakabakiri
2: e baba e ti gba visa o ti gba se kinika kinika omo mi oni won ti gbo gbogbo pe mo fa lo si ilu oyibo mo ni nkan to ri mi gba niyan mo nlo
0: kinika da indo mo ni ko si ebe mi bi ma nlo ni si mo gbodo mo kiwe pe pade mi o e pade mi Canada on the time on bo won bi aje won da
2: mo ni baba me papras ko le gba pe kanikan ko so pe ki ma lo si biti mo nlo mo ni mo ma lo ni ale nasia mo ni baba me pa fat o wa nbe
0: e pade mi nbe eyin wo le be pade mi UK se ami pade mi nbe awon wo Canada pade mi Canada nice lo kini baba kan lo tun gbo ti eyin bo se ngbo teni eleni testimony is contagious in nature o le gbo tenikan ki won mo gbo ti e na ewo ni e mu passport yin dani be ba nbo o le wa wo moto ni bi church ni wema church ni o lo Jesus city ni o gbe ode street o si le wo ni gbekola Jesus city ni o gbe ode street e wo Jesus city lati mokola e wo ni wo road e wa wo wema church ni be ba nbo lati gbogbo ona lesa osun ondo be ba ti koja ikire die eni iyana ko yi le ti fe so Jesus ti le de yen ona ti e da eje Jesus ti wa loju ona won ti clear titi gbogbo o drop yen ko si ntojo ni agbara eni to ni aye atorun gbogbo eni ti lanfani ati gbo mi didun lo sun so loni atola mo gba olohun gbo pe iwo lokan e kigbe mi lokan mo so tele ntin wo okan mu passport e dani na ntin wo okan re se ntin wo okan re ni ntin wo okan re da gbagbara in the name of Jesus 7-7 ni ma ti fun yin ni anointing oil. Aita anointing oil. 7-7 let go me 7-7. E kan lomi yen mo jade losu. Ah, olufe. Oda, e je nse bayi, engineer. E pe mama yin na.
3: Ade yele Florence, yen mi si. Mo wa lati ilu Eko.
4: Eko le ti wa bi ma.
3: Be ni sir. Gba ti mo wa si bi, baba so yi pe enikan wa nbi. Ti abiku yo lenu.
4: Ti abiku yo lenu. Eni su se fe sunkun ni. Ewo le fe se nu mejeji.
3: Testimony.
4: E fe give testimony ni. Abiku si yin eyin lenu.
3: Be ni. Mo baba wa so yi pe eniyan ori ko sun e o. O ti gbagbe pe Olorun le se. Sugbon.
4: E je nkokko bi yin question. Se abiku yin eyin lenu.
3: Be ni.
4: Omo melo lo ti ku lo yin?
3: Meta.
4: Meta ti ku. Melo le ti bi tele?
3: Ko si kankan.
4: Ah. E to mo odun melo?
3: 62 ni mo lo bayi.
4: So mo wa pe jade.
3: Won wa ni pe eni ti isele yen sele si pe o wa nbi pe ti o ba ti ju pe ko bota. Mo kokko joko mu ni ha. Bo ni baba ise wa ri nkan to wa lokan mi bayi mo ni mi ni dide jare. Obirin kan wa wa nbi o wa ni omo ile ife lohun. Madam ede bota se bi kan to se yin ni ah. Mo ni ojojumo lan pe ru kan beyan mi da won jare. O wa ni ah e dide awon eyan ti dide mo kan bota ni. Baba wa so pe eni yen se wole nisinsin. Wi pe Olorun ada lohun ninu odun e looto looto Olorun de da mi lo igba to Olorun dahun mo wa lo so hospital won ni won le gba mi gbogbo hospital ti mo lo won ni won le gba mi mo ni ha e gba mi abi ki soyun lo wa nbe ni mo wa lo si general igba ti mo de general ya won iwe mi lele won wa so pe ah kin lo se test mo se test mo se scan won loyun wa nbe ah oyun ke gbogbo hospital ton ti tele won ni awon o le ko pelu age mi.
4: Mo le cope pelu age yin 61.
3: Gba to ya mo wa ni pe e ma worry. Mo wa baba yan wa ni pe ke ma worry. Oni tin ba ti debe ke so pe 55. Gba ti mo
4: won ni ke ni 55 ke yin le.
3: Ba ma n wa wo bi pe se ki se pa iparo mo ni mo paro sugbon e je so to. Bye bye baba yan ke ma worry. Won sa gba mi. Doctor kankan de ni oni. Madam ki lo se yin? E se yin ma fine o. Mo ni mo loyin oni oyun wo ni. Mo ni mo loyun se mi ni osun mejo mba ka so mi soke oni ah oyun ma ni looto oni e ma worry nkan to kun wa me ni pe e lo fi wa ya e si bed bi mo se wa be ni e lo didi osun meta
4: osun meta won fun won ni bed rest
3: osun geta ni mo to bi omo na gba ti mo to wa bi won ni omo yen won ni ko tun se dada won ni a tun lo osun kan pa ma fun labere osun kan omobirin yi to je kin gbo mo fun ni wi pe ohun lo ba mi kakiri gbogbo Lagos state won ni wa kini kan ohun lo mo ruko kini yan mi mo won ni ton ba fun omo yi pe gbogbo abere ton ba fun pe ko ni egbo to ba wa lara e ko ni jina obirin yi wa bere si ni wa kiri agbara ojo tun fe gbe lo ah mo ni mo daran gba to yi dojo kerin mo ni ah e gba mi se mo ni mo ti e bi mo mi ti e ti ro mo gan soju mo ba lo mo ba jide loke to because ese mi mejeji ti wu n ba lo ba won
4: 61
3: mo ni ejo enikan bi mo bi won pe ni Mrs. Adeyele omo e ni mo fe ro mo le mi le niyan won ni rara enikan mo ni aburo mi le to duro ti mi obirin ohun lele ohun lo je ki ojo e ni se se ati baba e ba mi dupe lo baba pe won se o omo won o ni ku o
4: se first born yin re
3: first born minister
4: ki lo ko omo yin
3: mo rayo
4: ah
3: Posenti.
4: Morayo Posenti. E wo Morayo bo se fine. Like the age of 61. Mama, eyin na sunkun se to to.
3: Be ni sir.
4: Omo odun melo leyin?
3: 59.
4: Ore. Won to ko ya 61 na. Won la won ko ti mo so wi pe ẹni yẹn ṣẹṣẹ dìde ní ìṣèjọ ìwọn ni tí n bá pe nǹkan kan jáde lẹnu mi mọmọ ṣe béèrè mò ń ṣe ẹ lè pọ tó báyìí kí ọlọrun ọmọ wòyìn lásán ẹ kú oríire mọmọ yìí àwọn kan girama ló bímọ yìí ètí wọn kọkọ bí láyé wọn náwó ẹ báyìí olúwa ní àwọn 3600 níbi wọn dúró sí wọn á sì máa fíìlì ẹ pé ọfà ń bọ́ọ̀lẹ̀ ọfà mọ̀ ṣe rere. So why don't you do it? Only wala. Waka! Pelu gbogbo agbara! To ba si ti gbo ti agodo gbangan ko si dale. E nowo yen wa yi. Eyin kan be to je pe ofa ti nbe lare ofa mo ran lowo ni. Ura laanu. àwọn àjẹ́ ni wọ́n máa ṣe bẹ̀. Wà kí pẹ̀lú gbogbo agbára yóò fà lára mi. Lórúkọ Jésù. Ọyà jẹ́ kí lára mi. Ẹ jẹ́ wọ owó tó lè sọ̀rọ̀ yá. Gbogbo ọfà tó yóò jí o ṣe tó ọfẹ́ wáyé wá ṣe. Ọfà tó lòun ò ní jí o sinmi. Ọfà tó lòun ò ní jí ọ lọ. Mi ò mọ ibi tó dúró sí nínú omi àtẹ̀jẹ̀ rẹ. Lórúkọ Jésù ni Olúwa yóò ti jáde. Ṣé ẹ fẹ́ bísí?
3: Bẹ́ẹ̀ni sà.
4: Ẹ fẹ́ bísí? Ẹ lọ kúnlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn pẹ̀lú ọmọ yín. Ó ti pósù mélòó báyìí? Ẹ tún bá mú wá. Ẹsẹ̀ yín ò tí ì ṣe, ẹ jókòó báyìí, ẹ jókòó, ẹ mọ́gun. Wọ́n lẹ́sẹ̀ yẹn gé e ṣe dáadáa. Kí ẹsẹ̀ yẹ kó jiná kíákíá. Ọwọ́ yìí kọ́ gba agbára. In the name of Jesus.
0: Nice. Sọ tó ti gbọ́ ìkan tó nìyẹn. Ìdí tí ń jẹ́ màmá sọ fún ọ tí mo fi ń gbé gbogbo tí mò ń gbé yìí. O ní kí n jẹ́ ó di mímọ̀ fún ọ pé ìrètí sì tún ń bẹ fún igi tí a gé lulẹ̀. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé látọ̀sẹ̀ tó kọjá náà la ti ń gbọ́ kan òjọ̀ kan. Ìmíì ló tún gbọ́ yẹn. Ẹ wo ẹja lọ Jesus City. Ọ̀la ni 7 ìpàdé májẹ̀mú ni. Kò sí gbogbo ìpàdé 7-7 tí Ọlọ́run kì í sọ̀kalẹ̀. Nǹkan oríṣi méje ní kóbọ̀ lọ́tẹ̀. Mọ́ dákẹ́kọ̀ọ́ mọ́ sunkún. Àwọn tó ń bẹ náà tó ń gbọ́ testimony wọn náà gbìyànjú ni. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ sọ ọ̀rẹ́ májẹ̀mú yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbàgbọ́ tàbí ní ọ̀rẹ́ kan tàbí ẹ̀jẹ̀ kan bẹ tó fẹ́ san tàbí ìdá mẹ́wàá kí n tó mọ lọ sí Facebook àti YouTube. Ẹ lo account number yìí. Ó ní kó àwọn àyànfẹ́ mi jọ jí wọn fi ẹbọ bá mi dá májẹ̀mú. Lẹ́yìn òní àti ọ̀la mi ò sọ ọ̀rẹ́ májẹ̀mú. Ìyókù tó ń dosù mí. Account number church ni 1966-36-38-73. Access Bank Comfort Life Mission International ni ó gbé jáde. Bí ìyẹn ọba wọlé ẹ lo eléyìí 2017-4290-47 2017-4290-47 Comfort Life Mission International ni ìyẹn náà ó gbé jáde. First Bank Ayoni. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tí wọ́n bí lónìí dà ẹ wá kúnlẹ̀. Olùfẹ́ sóun gbàwé léso kó lè bá a sì so. Àṣírí àwọn atayọ nìyẹn. Láì ní waste àkókò. Gbogbo ibi tí ẹ bá ti ní àǹfààní àti máa gbó mi. Ẹ kúnlẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tí wọ́n bí lónìí àtẹ̀yìn tẹ̀ máàkì wedding anniversary yìí. Mo náwó kí olùrànlọ́wọ́ kó dìde fún ọ. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń máàkì birthday yín tàbí wedding anniversary yín. Ẹ lọ kan àlàjá tí ò ní gbìmọ̀ kó tó wá dìwò yìí next year. Báwọn èèyàn ṣe ń sọ testimony yìí. Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ náà máa sọ. In Jesus name. Happy birthday, long life and prosperity. Mo gbàdúrà fún president àti governor wa. Ẹ máa tinú ògo wọnú ògo. In Jesus name. It is well. Number to share testimony yin si re 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 E send the message yin ire atanu ko ba yin. God bless you.
5: Ile ise radio Omoluabi number one.
6: Guess what? We are still the most listened to radio station.
7: Yes. That's right.
6: We are still the best.
7: You know.
6: We are Splash 105.5.
8: You already know.
6: Splash 105.5 FM.
9: The best.